kesho utakamna nini? Na utatuli ni achia mkidi. Nilijua gawe ni mdigidi. Basi kudhani itawe kwa hivi. Kono stingi eje kwa mini. Na joe spendangi vipindi. Kwa kikao ni vitimbi. Na uliko kitwa utiki. In the beginning God created Eve to deceive me.